na pao cho li ko chi na vi o ya ko galolo me nga le no li ko na cho cha phyu yo chi de ke nga hu li ko chi de cho tha na ta le yan li ko na vi ta ti ka ya li